0: over 10 acres of land. I can already 10 acres of land. I need to get higher than that.
1: Na abijafo enu ati no sam no kasani akobia from se internet society Ghana fo wo mo ene eye TV Ghana service fo no maka bomwo ene wo mo ehwe no se mo fra wo no ginim je be chechom na be fontentan so se de be ya wo menya su ehunu enu sumu kiremu ye de ba be somo
2: Ghana de shimai man sam na fufu pi ka we mu na no pe yesi ne kusu de ba be somo na empenese abuakra man sia paso akaba ne pe je ni si onja no pe kan ehun ye fa se da ma nwuma kwe goyo super SP wo se sa ufi libia ube firi sa basa ukanu injino ya kono ya kama pa yusuni ya de enti goyo firi seshi bia unimubo ura wawase upe goyo super SP nibi na odia gushin bitume abuwa papa mwansu etume fili na enuwe chine sona

0: There are other things that, a lot of things that they produce. For instance, look at cable meta. Who are
1: but,
0: they?
1: But, all right,
0: we have, yes.
1: Mamma Nass, near Brawanya, Edia Mayano Pay. Why, Fachemi? You're right, John Awuni, Edia Chairman, Food and Beverages Association of Ghana. Di brofu bebre ni nyina no mo baba ya baso un se o se 20% na excise duty bi wo honma ye eto bi aneda honma ban ye fi honma e na covid no so enta ma aboa mu ye pa e ne wo mo ejuma din to bo aban ya baso sadi na emi bi etwemu no mo kra ni o ma ba e ka eda so e ne eto ni ade no wo mo da aban ya sese wo ye fi ona na me bi sa na mo ne de no wo se mo ne de ende enye se obi odidwa bi ani gese de bi obekwa bonte akofa na ha se ne bo ma ya quality no chamba kwa demo ni ya kama adichie nati ya faso afi nsusu krempo no sa wase ude uhuntu wa mosua unyane sa fiube sa diyonuweche mubesie ni sa sinto nugusua uhono ma nsakaye emaye disimpenyi fuwansu ushe nume tumidi omanesi fuma buwa ebeko wye chinsu diya yeye wuhaya na sunane buwa kwa yede ndende watu ento isansi wuni pano production cost na ajumana woye na wahase no eka wobo no na akwaye kabibri ntuwe wasu wano so tumiteneka ntide wapu produce we no na ne bo abege din de ono so akofa ba no na e wo form te yeden ya de sane ma wi e beba iti ne de e no na akosu ejiwa high tension atna se e naposo naposo and what e ba ye nyi ne tew but dey catch us e be kwa kaso di honko bo ibedi so ansa na pensim pensim no ye de ahyesa ko ma tie
2: mejo so aba pa
1: bo